tie kakra bible na se akodie bi ani wa betumi ati wo tre ni ni wo se ta kira na bi oba sori ati awo yesu si oba bu ni fo wo de wa to wiase nyame so wo ni wiase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa anka meka mro fo ni bi akero pa ke bi akero wo wo sani school na wa kono ye wiase nyame ni wo se fa koso wo se peja wurante Yari kasiya, wani da wuro kom. Wiya si nyina ti se. Wani ni wabro mpawa yari ya kutu nsu. Ayari sami ni ni pa nsam. Ni ukuru nsam. Ni uyiri nsam. Ewe wura di nsam. Oh, ewe ya yiye. Sedi ya tiye biya. Aka wuda ba ku pe mwa fi miya fiya. Ye wachuro na wachuro. What kind of bro for se? What is written is written. Mahamoria Akabi.

ni sa ye ho we wote wa che na ye wa kontro ni so a apa fo pem etwa ni wo sia ta na ni mrai wa be te sa sa don bere me ya ma wa kai sin ni we ma wa kai che ni sa Cecilia ta wo na kompo na wo so no no me ni se wa wa be se wa ni sa ye wa ni sa Leave my heart to the one, come in, you have time, you know the one. Send me to Havasa. Abwa, abwa, abwa, abwa, abwa. Pedro, I would have your words here.

Kwame na miye som Mi beza Mi wadam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang kwane shoko Sa wani tiyan yume Na tekele wabi koswa Yesu Kristo Wati mi jare wran yume nimo Yume nimo tumi niye kwane shoko Mi baza mi siyano Malaika base Ayandala ma Desi nyame Desa katori yandala Oh sorry if you're not me. Me better than this, you know.

Adinadum. Now those watching me qua tia. Ania Sanya Maya. Sanya Maya. Sanya Maya.

kupon e ya hon sentrene. Yafunu a e mwatu na e buwe. Onyan kupon e mwaw e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwentu opno no e buwe. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese unu yano obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu ongu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye. And I yesu tini ni sa O di ka wone ni chire wonsa Seni amu jidi eti ano Enye saha, enye saha mamu Ha, misi saha na tresem ni se Emri bi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa ni se huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani owure Ye didi o se ube tu mi aye E na yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire won se Ha Seni ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastard de broke ayama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yes tin in sa or the can one any chira one sa sani a muchi dia no and yes sa mamu ha mitsi sahana chasam ni sa and me be na yesu richamo any friend for me no be bani chano amu pisa ni sa we are my boy David ba we are my boy David ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye we yi amu bua ne se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye e na yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa mamu messia hwa no hu na de amnu mu hwa hey adia tsumpo

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentrini ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa worry akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amo bo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richamu eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji ni se metu miya yewe hi amu bua ni se ani owure ya jiji o se ube tu miya ye and I yesu tini ni sa odi ka omo ni chire won sa ha sani amuji die tia no muji die ni mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na die amno mu ho a e ade a chisu mpo ah

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se se ni

pon e ya hon sen chene. Ya finu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no o nguwate. Mese u niyano oba tinase. Mese o yire ni betinase ukunu no o ngu. Bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu richemo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omobua ne se ha ni owure

ayangagazabubro likaburu limamati ayahu izi nai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chum chum chum chum.